0: ne ay yasa nagulona allah yalla minni ci man hinda jewali fa jewal iblis idna de tu bama koy wo mom yalla bi yawali ci yawali seug bi neena la ëpp ci la bëron ci ko saw la mañ rek moy laay bi wax ne inna waliyallahu alladhi nazzal alkitaba wa yatawalla salihin neena mom la barlon diko wax neena sax bo gisee baye tuddu bëre bi ma jaar ak la ma fa yalla defal ba tolo jewal mana ayyasa minillahi inda jewali iblis idna de tu bi yawali da waron xibar rek na waron net bi rek ne ma ngi don barale tuddu inna waliyallahu da fofé ci jéwal la yalla wax iblis né ko sama jam bi say bo nagu ci mom do am mukk ci mom dara li nga bëgg say bo tél nopplu ci mom légui wa batati fanan afeexu sëriñ ba honali ko fofé ci jéwal nak fa lañu fanan manam l'éclair ko muy ku wéx ki mom mo dem waye ku ñuul ki ak sëriñ bi mom fofu lañu fanan fofu ci jéwal wa ba'da salati subhi ganaw julik suba irtahala lahasna ila kokki jëm kokki makana nek na itam maqiluhum seen wi yandu sama fofale warin dalikal maqili ca bobale kendal sax sharah la tambale fi nazmi asma'i ahli badrin ci way asma' ahli badr neena bañ fanane jewal ba julli suba lañ fa takke na wuti kokki bañ deme kokki na ñu yandu fa bañ yando kokki nak fofale señ bi tambali waye asma' ahli badr bi ngay gis ñu mol ko wa tax señ bi waxal na ci bopum ne waxal na bopum ne ba'dama qalu gana bañu yendo maqilan kendal dakhala tabina fi nazmi ma ci way la nga xamne uni la mayef nako bi ci mom madkhalan abuntu aw neena bañu yendo nak la tambale way téré bi nga xamne ci la ma yalla maye buntu paj waajo hada yow bi lebis nak yowul ahad bisub diber lay don ana bobu ñu yendo koki tam tambale hoy téré bobu bisub diber lay don da xamone gaawu la xeye mbacke bari tasek ñom ci jewal ñu fanan jewal nak xey fa ñew kon yandi ci ko ki lol kon digir lay doon tu martahala tok mu lahas ba'da salati al-isha ci gannaaw julli ge bi zamanin ci jamono qalilun ji aju neew manam nek nañ fofé ci kokki ba julle fa ge ba tek ci as ndir do fa bayiko nak wursi luga xala wax ni li ñal ma ba'du man len ni ko xamne saara doxon na ma sheikh and ak serign bi nema hina tuluhin qamari fa feq gu yerwi bayatu isnaini ci guddik altene ga lay la hisri no muy guddi ñaar fuk bobu lañ la xass nak min kokki bayiko kokki wa nahnu tanun namshi no ngi dox wal mataru ta tawbi yarushu mi ngi wis alena ci sunu kaw rashan awis bayi fan guy aji doyede señ mat lamine ne kenn ci and señ bi moma ne gana bañ julege ba wéri fekk ci guddi altene goge ci guddi ñaar fuk ci wéro lan bayiko nak kokki wuti luga bobu itam ni asaman sangi taw ndank di wisu ñak solo qala ash-shaykh radiyallahu anhu saraytu rañana tilkal laylata gogale gudi hala muhrin ci kaw aw mol li ñelma ashhabu wi aji wex ngay wax ashhabu aji wex nak waye moy wo xamni wexay ba dafa jaxaso ko ñulay yusamaawu def nako tuddi hawnallahi hawna allah limi fi moy ndimalul yalla sabiqin malwudi ajraw moy malwu gaaw gaaw nga xamne la yalhaquhu duko meuna jot afrasu wukala'il amiri fasi ndawi bur bi manam fasi ndawi commandant bi wahum te ñom yu ci doona nga ngay sonal am fu saxum seen bop rubama yaqul barana bu waxe li ñal ma wahidun kenn minhum ci ñom nama ya sheikh yow serign bi mahlan ndankal ak ndank defal ndank urfuq ñewantel bi nafsika ci sa bop wa bina ak ci nun ta aqul tamay wax lahum ñaleen naale ito ñew leen rek ma balu mar osin ana luy solos kuñ yilif ursi la ko xamne yonef na la ho jëm ci mom ana luy solom yata mahalu muy def dank señ bi da wax ne bo we ñu rañane kokki jëm lu mal wi ma war hawnullahi la tuddu muy wu gaawa gaaw lool nak nga xamne dal ñi nga xamne ño bëron jël ci mënu ñoo fexé ba jot ma dañuy solo seen bop lool ndax bëgg ma dab waye duñ ma mëna dab ko défé lélé kenn ci ñom né mu waaw señ bi defal ndank yërmal sa bop té yërem nu né ma né leen ah dédét xana man kay ma wara yeex ngeen di ma soñ waaye ndawlu kilifaam yónni lu muy def ndànk su ko defee dañuy wedam duñu xam luñ may tontu. Boo seetloo nag ni ñu defee maa baalu marousin lëhoo, maanaam bu fekkee lëhoo ji ci la day mel ne comme sëñ bi di reetaan naa leen ah man mi nga xam ne kee dañ maa yelif woo ma ah lu may def ndànk ma kee damaa war a gaaw wuy ji. Bu fekkee boole woo ci lëhoo ji nag muy maa baalu marousin rek su boobaa kon ni ma ko njëkk a waxee léegi sëñ bi di wan ne yéen daal man mi ñuy woo ngeen di ma jël si maa war ne yeex ngeen di ma soñ waaye yéen daal warumaa gaaw bu noppi nag ngeen di ma wax naa defal ndànk defal ndànk. Wa fi haza ci li yaqoo lay wax moom sëriñ bi nazman ci way sëriñ bi am na fu waxee loolu ci ay wayam ne war taxaloo te ñu laxas minal maqidi bàyyi ko ca kendal la saa irina mbir mi ñu may dox bax dara chichaayu ci gannaaw gee maha diixin ànd ko xat saa irina mbir mi ñu may muñ wa wasaloo te ñu àgg qabla salaatil fajri ci njëkk julib fajar wa baati te mu fanaan moom sëriñ bi yasri di dañaan mun si daan mbir mu muy aju sadd daa sajrin mbir mi boroom ak jàjj mol moom waroon bopp lay waxal ci wayi xam ne ko delloo ci keneen te bopp lay wax nee na ñu nga laxase foofee ca kokki gannaaw bañ ci léegee ba weer yi feq metti na waaye ñu nga doon muñ nee na nag bin agsee Louga boo fajar fenk gut guddi googee ne maa ngi fanaanee sadd ñaari béyit yi nga xam ne Albousayri moo ko waxoon te boole cay soñ rek fas yu ma war ak la muy gaaw-gaaw ba tax mu naa wal man chour la ñu sadd bay taal Bousayri mooy ñaari bayiti Bousayri yi waxoon ne wa man takun ku nekk bi rasulillah ci ndimbalul yàlla nusratuhoo ndimbalam in talqawoo ndeyam tasinaag moom al usdu gaynde ya fii ajaamiha ci seen i ñéer mooy seen i gott tajim ñu wedam yaari bayit yépp ñi ngi ci alburdatu bi al Bousayri def. Bayit bu njëkk bi mooy wax ne koo xam ne yaa ngi taxaw ci dimbale yonante bi maanaam taxaw ci yëkkati diineem ji ak sunnaam si gaynde sax du la ñeme bu gaynde yi tase woon na yow ci seeni gott itam dañuy def xiim waaye duñu la ñeme wa ca des nag mooy ka ànd hoo daanaka noonu yonante bi xiina talqaahu ci waxtu wa nga taseeg moom wax nga te fekk na moom fardun kenn la min jalaalatihi ngir ak màggam am nañu def tam fii jalaalatihi fii xaskari nekk na ci ab xare wa fii xachamin ak ci ay surga nee nañ daa bëgg wax ne yonante bi yàlla da koo defal ak màgg ak wegeel ba tax na boo tasee woon ak moom muy menn moom dong dong itam moo nga taseeg moom mu nekk ci biir ab xareem ak ay surga am ñooye moo dong dong lu ci nekk rek màgg yàlla def ci moom ak wegu gi ak fayda ji rek da lay yéem moo tax boo xoolee saraab karoon saraab burdu daa wax ne wa huwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida kaana fii xaskarin wa fii xachamin lahoo haybatun wa waqaarun fa kadalika wa huwa munfaridun fa yakoonu lahoo aydan haybatun wa waqaarun min ajli jalaalatihi wa yasduru tamuy jàjj al muhram molwa ala safxi àndaku rawam lee mu ne zaasa jirin jooje lay wax naa te jubli boobu mi ngi soññ fas yu mu war moom sëriñ bi ak la muy gaaw-gaaw su ma wasal naa toppnu àgg illa Louga jëm Louga xabla fajri njëkk fenku fajar mooy la sëñ bi waxoon ni wa wasaloo xabla salaatil fajri mooy ba ñu àgg Louga booba fajar fenk wut wa kaanata nekk na maqilu naa sunu yendu sàmm foofee sëñ bi ne foofu lañu yendu ca Louga xam ne kon ñu ngi bisu altane bi lañ yendu Louga xikaayat ngi am nettali la xiile waxees na ne inna cheikhana ka sëriñ bi lamma danaa ba mu jegee min Louga ci Louga xaatabahoo waxantinaag moom baxdu wukala i nasaara lenn ci ndaw yi tubaab yi ëllës yi na yi nga xam ne maxaxu ànd nañ ak moom xalaa wa ci chafaxat yi ci anamu ñewante ne ko ayuha cheikhu yow sëriñ bi tasallax ngànnaayu looman ndax faqad xaaraba jege si na alxaduwu noon ba mu ne nee nañ daal ba ñëwee ba jege Louga daa am ñenn ci ndawi tubaab yi yërëm sëñ bi nag ñëw ba tolloo mu ne ko ah sëñ bi yaa ngi bëgg a jege say noonu yoo xam ne day bari nañuy pexe te yéenuñ la jàmm lépp loo mën ci ñaan ak ngànnaayu day lépp loo mën ci pagguteef day say boo jëm ca وقالت واخ له نيل كو الشيخ سرين بي بصوت تي كادو قوي غوي ادي دغر نيكو الله يالا لا يعجز دلوت ولا يتخلف تدو ووتيه سرين بي تونتو كو تي كادو غو دغر نيكو اه يالا ريك في نيك تديول دارا تدو ووتيه موك فلما وصلوا بانيو اغي نك وتما انو تي ني دال رجح ديلوسينا ذلك الوكيل بوبال نداو فقال مو نيكو ايها الشيخ يا سرين بي انا من قلت واخونا hala wa ci sheikh xati ci anam ñewante ne la tasallah ganayul fa qad kharubna jegenanu min al hadwi ci noni fa qulta te nga wax li ñeel ma ne allah yalla la yatakhallafu du wute wala ya'jisu te du lot fa ma fahimtu te deguma haza li bin nisbati ci askan nga manam ci boko de set ila qawli jëm ci sama wax ji manam xam nga ci yoon la ko koko waxe won lolu señ bi tonto ko nonu bu deme ba tok nak ba dal nak koku ñëwaat ba ci sëñ bi ne ko ah man day daam luma jaaxal bimu tollo ci yoon wi dama la wax ni la ah yaa ngi bëgg jëgé say noon kat te ñu day waar légui lepp lo man ci pagoté def ko nga ne ma rek allahu la ya'jisu wa la yatakhallafu mu ne ko nak man dama xamul ba xam loolu nga tontu mom ah yello nak lima la waxam deet man defo naane loolu nga wax dal xawma tontu la ci lima la waxam deet فقال واخ له نيل كو الشيخ سرين بي نكو نعم واو معناه مهنام لولو موي ان الله نك يالا تبارك بارك الله وتعالى تي مو كاوي لا يغيب دو فادو حن هو ليسكو شيء درا معلوم من دي دون الدواتو مو خم جميا وغيرها اك لودو جميا مما تي لاغا خم ني تضمنت لامبو نانيوكو نيوم جمي فهو مام يالا اذن كون حاضر اجي تيولا مهنا اندك نون fa in dafa dem namna jign amna ñu bind fa in dafa hani walisma fi qudratihi ci katanam fala ahad det ken yaqdiru di man dara ci man fa in khala dem bayina it bayrahum seen digante wa bayna muradihim ak digante seenu namel fala ahad det ken yad fa di ma mëna fegal dal indi alquran wa in yamsask dem dala lal allah yalla bi dhurrin ci lor fala kashfa amul jann aji wuñu laho ñal ko illa hu dare mom yalla way yurid ka dem dala nam bi xeyran ci yu fala rad amul jann aji dello li fadlihi ñal ganelam la sadaqa deggal na allah yalla al azim bi aji mag wa balaxate jotalina mawlana sunu sang rasuluhu yonentem bi al karim bi aji tedd fan sarafati walbatiku al wakilu ndaw lolé mun sharihal bir bu aji yaatu abdan duko biko waji ne man kat dama lolu nabi rek nala fagul bax lo man ndax say noni jega ci nañu jega nga say non dal te ñu bari taxé lañ la mo tont na xawma jaax mu ne ko dama la xamal rek na la yalla mom mbir mu nek mo ci jëfé ciobareem jëm yi ngay seen ak jëm ju mën doon rek yalla mi ko sakk mo ci sopandiku waye jëm ju du moy sopandiku ci bopam jëm jo gis rek yalla ko sakk te mo ci sopandiku ci boole ca xamne kon lepp lo seen jëf yalla te yalla jay sopandiku la nduru ne day bayeko ci mom sahir sa rek waye ci deug deug yalla ay jëf waye jëm ji jëfut mu ne ko nak xamna ne yalla mi ngi andu nun sa yu nek di jëf ci waram ci nun bu fekke ne legi fegal na ma sama noni duñ ma manal dara bu baye ñom bañ def ci man lañ bëgg yit boba loolu moy ciobarem te mom mo def loolu waye du ñom noni ñoman ba def deere yalla rek def ta jang alquran ne ko sun borom neena bu la yalla tege lor mom rek moko mëna teggi bu yalla namé ci yow lu baxit ken mënu ko fek ba do aksi néna ba ko waxé lool nak bu dal di wagniko and ak dënd bu yaatu moy xamné limako tontu non rek la qultu waxna né li annu sheikh ngir naka serigne bi bayyana leral na laho ñal ko xalaho biram wa wirasatuhu ak ndonom ndax fa nabiyuna sun yonante bi sallallahu alayhi wa sallam qala waxon na né at tawakkulu wakilu hali moy sama bir wal iktisabu faguga sunnati moy sama sunna faman dhahu fa kudayadi han hali wali sama bir fala yadhuf kan bu doyadi han sunnati wali sama sunna dane señ bi dafa jefe rek li yonante bi waxane wakil lu ci yalla xamne lepp yalla ta baye ko mbiri moy sama bir waye nak fagandi bi tam moy sama sunna manam bir mu nek da nga cey def sabab lu doobi adama ja nga man ta baye yalla xamne yalla ay sotal nak sa pagutef goge du jign du ñoddi wa yalla nak moy def ci jobarem du te nak nga japp ci sunna fagu kem sa katan ne lolu señ bi jëfëndiko dana la leralal na nga xamni mom la fago def ay pagutef ak na mu doylo yalla xamni lepp nak yalla ci dess fa sheikhu serign ba warisa donna min halihi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunnam hadhan aw wal wafiran wi ajlo serign bi dafa donna ci yonante bi birum ak sunnam da ca donnu cer bu duna don wa min hal ibrahim ak ci birum ibrahim hina ulqiya ci waxtu nga xamene sanef nako fi nar ci sawara wa fa talabati sakku minhu ci mom al malaikatu malaika an yastahyina mu dimbaniko bihim ci ñom faraddahum te mu gantul len te mu delo len moy mu gantul len wa qalati wax lahu ñal ko jibril jibril alayhi salam salfu ñaanal yalla ñaan ko mom yalla fa qala mu ne ko hilmu ko xamam nga bi hali ci sama bir yoxuni dana doylu lo an suali walis jeki diko laaj walis sama laaj kon fa sheikhu serign bi muhammadiyul khuluqi ko juk muhammad la ci jiko ibrahimiyul himmati te ko juk ibrahim la ci ite ya amalu day jefe bi halin nabi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunna ene señ bi dafa don yonante bi ci hal don ibrahim ci jiko don ibrahim ci hal jiko yarep ndax ibrahim bañ ko sanne ci sawra wa ta malaika yi ne ko ten la dimbali mune dedet soxluma sen dimbal jibril ne ko te nga ñaan sa borom bok mune ko sa borom xamna sama tollu way ku jeerluma diko ñaan ni señ bi nak fofu rek la tollu kon señ bi dafa amé jikko yonante bi mo yoré xalam ak sunnam batay amé jikko yi ak yitté ibrahim ci kawé jojé xam day bolé def pagouté ba nopi nak mom señ bi baye yalla nak bu jëf ci wara faqad hayanta jakarlo nga xamalaho jëfum ja bi halihi ci biram kon fa haka jappal xamalaho jëfum bi sunnati ci sunnam néna xamé nga bu baax lam tontu ndawul tubab lolé la ko don labiré xamal ko nek ko yalla rek mo fi nek té lu nek mo ci sofandiku lolou ak wakilu la ak hal la
1: mu ne kon nak légui na la xamal na mu jëfé sunna ci def ay pagoutef ndax lolay sunna dal di ne wa minhu bok na ci ne annahu nak mom serign yi akhraja gennena la na ñelnu qasidatan qasida muassasatan gudi guñ sos wala gudi guñ fonde min hurufi hasbunallahu wa ni'mal wakil ci araf yi nek ci hasbunallahu wa ni'mal wakil
0: wa qal te mu wax ne bi hadhihi alqasida ci kila qasida tahassantu la singewo hashiyata yawmil jumuhati ci ngono bisu aljuma hina hasantu ci waxtu ma dogo halal mashir ci dox yawma sabt ci bisu gaaw ma hum andak gaaw yu le bahdan hasanani ci gana ba nga xamé ni sangel nama rasulullah yonta yalla wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa adinata mu digal li ñal ma fil masir ci dox man ci dem wuyu ji waxal te mu nema imshi doxal la taxsha bu ragal ad dara lor yene señ bi gana ba ko yonante bi feño xamal ko ne ko waru le na la ndombal karange kan la manal dara dara man nga dem teewul rek bool beut ko def ay pagoutefam dal di way xassida go xamni neena ngonu aljuma goge la ko way di ci sangi wo sa bop di ci ar sa bop te xata yonante bi singel mako nopi waye rek mo way xassida gogu delu ci sa borom ñaan ko da xamne may nañ ma ba nopi sax waye lolu mom mo war ab jam fa ka ha jappal qasida gogu birumati ha ci mbollem tabarrukan ngir barkelu wal yaqtaniha angir nako mang muslimat ab julit yuhibbu ba gëna sop at tahassuna sangewu mimma ci lepp lo xamne yesu ho dana ko nakari wali taxlama ak ngeen nga xam bi matlahiha ci ab tambalikayam ne andaho nak serign bi mukashifun kuñu wuri kuñu murid la manam kuñu wan la ho ñal ko bi ismati ci muccam nga min hum ci non ya wala tam sa bul fatte it qawla bahdi wax len ci ñom ne inna sahatul jumuhati naka waxtu aljuma way nangu ñaan hiya mom bahdal hasr nak ganaw takusan ila ghurubi shamsi jam sahuk jant neena kon jël xassida gi ma waxal ko ben bam daalu nga deg nga barke loko te itam bepp ci bo xamni da bëgg yalla ar ko ci lamuy ragal bu jël xassida gi moy itam jang ko te fas ci lola ndax le mu am ko ak itam neena sa bo jangé rek jël biun xassir dal xamni yalla wonon nako xaat ne ko sa noni dina mënal dar da ngay dem rek delu ci ak jam dara du ci mujj lu may jam xassir way du ñëk ko rek dal nakoy wone moy itam bu faté ne da wax ni ngoon aljuma la way xassida gi diko delo ci borom ak ñaanaka liwayu te mu ne bi ne aljuma amna waxtu wuñ cey nangu ñaan amna ñu wax ni mi ngi tambalé gannaaw takusan bu jant bi so digënté bob moy waxtu yi nangu ñaan gi manam señ bi neena la waxtu wala way xassida gi mu tonki go hasbunallahu wa ni'mal wakeel xassida gu siwla moy hamitu santna man bur bi nga xamne ya asimuni dana ma musal min ad-darar ci lor min kulli shaytan ci set shaytané wa jinnin ak jep jinné wa basharin ak nit min def bir wu ñëk wa ngog woné na ci né yalla musal nako ma tax mu né santna bur bi nga xamne musal na ma ci jep lor mo xam day lor ju bayiko ci shaytané baaj bayiko ci jinné baaj bayiko ci doomi adama subhanahu sarral nako lepp li yelu ci mom rabbar mi abur hafizan bi aji wato ahtami bagdana aro bi hifzihi ci ak wato min al bala ci bala won niqami ak ay mbugal ana bur la bo xamni mom rek mëna sam motax ci mom lay laqku bëgg mu arma ci lepp luy bala ak lepp luy mbugal bi ci momit ahmadu lay muslo min hawaya ci sama banexu bop wallahi ni ak ñu rebbu wa min jami'i al mu'ziyati ak ci mbolem way lor yi kullahin ci bëpp jamono neen yalla lay ñaan mu musul ma ci sama lori banexu bop ak lori shaytané ak lori lepp lu am lor dama ci musul ci sa yu nek nawitu yeneena an adhu wa ho ma ñaan ko mustashfihan bir mu way aji tino bi jahi hibbihi ci daraja yi soppe mba shafihi shufaha ki aji tinu way tino nya ahmada turam modi ahmad sayyidil wara mi sangu minde fi musalliyan bi may aji julli halehi ci mom za tawassulin te borom ak dotliko ci momit li rabbi jeem ci sama borom yana dama fasiyene ñaan yalla te ñaané ko ci daraje soppem bi te moy muhammad mang koy ñaanal salatu ak salamu te jotliko ci darajaam as'alu dana ñaan rabbi sama borom bi jaahi ci darajaam annajaatu mucc min ar-razaaya ci musiba ya wa tanazon il bughati ak xecionte ak way bew nya ma ngi ñaan yalla musul ma ci mbolé xéti musiba yi ak katcho rew nga xamna ñi xecio aduna ku seen defé rek aduna ngay wut ni ñoo la ka ñel na la alwara minde fi ya rabbi yow sama borom hab yal na nga may li ñel ma al hismata mucc ga minhum ci ñoom wa min kulli bala ak ci bepp bala wa niqmat ak mbugal sun borom ya mom minde fi ko musal ci ñoom rek mu daldi mucc kon nak musal ma ci ñoom musal ma ci bepp bala ak bepp mbugal jaxaltu def na la ka ñel la ya hafizu yow aji wattu ji nafsi sama bakkan wala sama bop wadi xatan muy denkan fa anta yow da bon faaw un si yaay sama wetal sun borom jël na sa bop denk lako yow rek yaay sama wetal sa yu nek hab yalla nga may li ñeel ba ma la nga xamni uhibbu dana ko sop fi daare ni ci yaari kër yi wa asimni te nga musal ma fi ma ci ñom ñaar ñal aare ni ci yaari gacce yi yalla dama lay ñaan lepp li ma bëgg nga may mako fi ci aduna ak fa ci al-akhirah te musul ma nak ci lepp li gacce ak aduna ak gu al-akhirah wajjahtu jamalina wajhi sama kanam wala sama jëm ilayka jëm ci yow rabbi yow sama borom ma hawashilati and sama wasila mu yonante bi wa zakati lolu hasbi doyna ma e ko jëlna sama lepp jëmalé ko ci yow te and ak yonante bi mi sama wasila sallallahu alaihi wa sallam te lolu doyna sak najji musalal janabi sama wal min jamihima ci mbolim la nga xamne yeso dana naqaral wala yeso dana ñaaw wax fi ta nga fegal xandi walisima kulama lepp lo xamne yu wasu yeso dana jax jaxé mune ko lepp lo xamne rek lu ñaaw la mbal yu naqaral nit la musal ci sama wal manam musal ma ci buma jage sax lepp lu meuna jax jaxé xol wala xel sori dal mako yusrifal batin xandi walisima al ahda noniya turon bolé sen bin nabi ci dara yonenté bi wa ahli badrin ak wa badar al kiram ñi di way tedd ak nuju bi ñi di etanef nek non yi nak ma leen dakal ñu sori ma ci dara ji yonenté bi ak ci wa ahli badar ñu bax ñoo ñe mën na nga xéewi xalé ci man bi doxole ci dugga sakinan mbir may aji dal fi hisni ko ci sa sangé al hasini say aji sangé wu way say aji aru aminan mbir may aji wolu min hum ci ñoo yalla mayma ma dugg ci sa sangi si nga xamne kenn manuko beut ma dugg ci and ak dal and xel mu dal ak xol bu dal te mucc ci noni anta yow allasi yaay ka nga xamne taqsimu da nga mussel man ka nga xamne yaa ta sama jappaluna bi ka ci yow min kulli ma ci lepp lo xamne ya ummu da na ko djublu min ne xame ci bugal yow yaay ki nga xamne ku yori ci yow nga mussel ko ci lepp lu ko don deugmal ci xeti musiba bugal o fawidu ma ngi fetere la ka jëm ci yow umuri sama bir abadan faaw ko kullu man te kep ko xamne iltaja weruna la ka jëm ci yow la yu fadu def ko feug moy def ko baye moy def ko ci sa bir yep fetale na la ko day nga ma ci sek tay wo kep ku laqtu ci yow rek jeexna muccina dalay am abrawtu moy ken du ko meuna jaar fenn waqaitani fegal nga ma ya baru yow aji bax ji kufran ak weddi faqini yalna mo fegal darara ahlihi lori ñanam lori ñan kefer wa kullu fitanin ak yeb fitna tane ko musal nga ma ci lepp yu nuru wedd yalla kon nak musal ma ci lori ñi nga xamne ñolay wedde ka moy ku fa nga fek ak ku fal mushrikina teng yefari hani walisma bi ahli badrin ci wa badar wajhalanhum te nga def len hisni ñuy sama sangé tane ko teel ma loxoy tuba bi ñi bokale yow dara moy yefari fegal ma seen loxo buñ ma jégué te fegalé mako ci wa ahlu badar te defal ma ahlu badar ñuy sama karangé ya bar yu aji bax ji ku nekk li ñal wala tax jilni te bul ma ruslo dunya ci aduna wo xara ak ci alakhirah wa ta jaawas te yalla nga jéggal xani walisma yow ku bax ki nekkal ma faaw te bul ma ruslo mukk ci aduna ba ci alakhirah te nak ma baal uktub yalla nga bind as-salata doli teral wa salam ak doli wolu lil mustafa ñal kañ tan bi alihi andu ñoom wa sahbi ak ay sahabam hala dawamin andaku sax dafa danele wayi nak yulli ci yonent bi na yalla yalla nga saxal salatu salamu yonent bi ak ay ñoom ak ay sahabam bu faaw da ko bin khashir gi da koy danele fan qalabo te ñu walbatiku bini amatin and xewal minallahi ku tukke ci yalla wa fadlin ak ganeel lam yam sashum lalu len suun dara lu ñaaw wa tabahati top nañu ridwanullahi ngeeramal yalla wallahu ta'ala du fadl borom ganeel la khazim lu ajmaga ba serigne bi binde khashira gi ba nopi dafa binde ca suuf wax yalla jojule da aman
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbok julili assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu santay yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yantabi alayhi salatu wa salam di sante cheikh salih mbaga radiyallahu ta'ala anhu di ñaan sunu borom yok ay leeram te doli ñuko fayal delu ci na ak yeen ci katuna yalla subhanahu wa ta'ala ci seen denkanul suba diko and ak yeen ci lenn ci jaar jaare cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ak lenn ci ay mayam serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene tuba bi ñu ngi koy yobbu jëme ko dakaru ñu ngi ko jaarale luga biñu aggé wa dekk ba yépp bëggona and ak mom mo and ak serigne bara fati mbocc ak serigne mohammedou lewen gay jëm moy nga xamne fuko serigne bi massa tudde radiyallahu ta'ala anhu daana wax ne serigne mohammedou lewen gay mu bax ma mu denk len ay bagasam moy ay gal biñu aggé saxar gi taxaw talibé yépp duggu ci waba yi né dañuy gungé serigne bi tubab bi bayi len bañu duggu mo dagga wago yi duggal serigne bi ci bab bi ju yar bab bi mu dem bayi fa wago yi biñu togué ab dir ñu xamné dem na serigne bara wax serigne mohammed lamin ngay néko serigne bi day dem na dafa melni bab yobale nako munako waaw légui nak miñuy def munoko ay bagasam lañu yor bu mënu fa ñëk ñu jappalante seen ñaari loxo gëm biñu xépé ñu nga xépé ca waxum darba bi serigne bi ak sa radiyallahu ta'ala no fekk leen ñu taxaw ak gal yi mu ne leen muhammadu lamin ana fu ngeen jaar ñu ne ko ci yoonu kaw wi mu ne leen loolu de bu mu amati de leen def lima leen di def loo loolu yëfi gone rek la serigne muhammadu lamin ngay jëm moy mom radiyallahu ta'ala no amna jëmmi jamono moy siyara ji serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi muy dem yorul lul benn dërëm rek amul yeneen jox ko sëriñ bi. Muy dem ba ci yoon wi, jàpp dikkal ko, mu toog jàpp ba noppi, fàtte fa dërëm ba.